Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Danilo, si Mapranca, kanang daghan kong ipamatay sa akong panglawas. O karon, salamat ko rin Magnum C nga apotre sa mong lugar kay payupay na akong ipangbate sa akong kalawasan. Magpasalamat ko sa produkto o epektibo paratos tanang mga buwan, food supplement. Dininalayo ko sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Iba't ibang kultura, iba't ibang musika, mga awiting swak na swak mula sa iba't ibang local artists. Magic Culture Mix. Get your dancing shoes and get ready for 2 hours rundown of your favorite dance hits. Magic Dance Fever. Magic Dance Fever. Magic Dance Fever. Pure dance hits from 80s and 90s. Magic Dance Fever. Every Sundays. Only here on Magic FM Katambay Mo. Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

0: Magic Morning.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
2: I got my head out this show.
3: Magic Contentuan. All in one program. Magic Contentuan.

Atin namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Ayaw.

0: 97.5.
1: Magic FM.

0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malantaw sab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Magic SMR. Shout out and request. Makisaya sa kwelang dala ng 97.5 Magic FM Butuan. Ipadala ang inyong pagbati sa Magic Text Line 0930-097-9393.
6: Magic SMR.
5: Shout out and request. Dito sa tunay na katambay anytime. 97.5 Magic FM Butuan.
7: Let's start the day to worship and give thanks to our Almighty Savior through music. That is why every Sunday morning, Magic FM Katambay Mo brings you Magic Joyful Noise.
8: That's why I shout for joy, sing His praises, lift my voice unto the Lord.
7: Magic Joyful Noise, every Sundays only here on Magic FM Katambay Mo.
9: Ito ang official tambayan ng bayan.
10: Magic FM.
11: Katambay mo.
12: Katambay mo.
11: Katambay mo. Katambay mo.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
1: Ting kampanyero, taga Masala, 71 years old. Murag luya ang mga tuhod. Mag-inom ko kape, malis kay puka, maabdik-abdik. Ana, bayo naman ako pamatis. Okay ra sa Magnum C, labi na gyud ang ilang kapsul.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Let's start the day to worship and give thanks to our Almighty Savior through music. That is why every Sunday morning, Magic FM Katambay Mo brings you Magic Joyful Noise.
3: That's why I shout for joy, sing His praises, lift my voice unto the Lord.
2: Magic Joyful Noise, every Sundays only here on Magic FM Katambay Mo.
4: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Fall in love and reminisce those good memories from the past. Magic Music Pleasure.

0: Friendship Morning.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the KBP.
3: Good morning. It's now a minute after 11. I got my
4: head out this show. Magic Contentuan. All in one program. Magic Contentuan.

Ihatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Ayo, Mr. Worldwide.

0: You bear
1: 97.5
2: Magic FM.
3: Yeah, tambay mo.
4: I do my hair tall.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Thank you.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

kaanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong.

Thank you.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member.

0: Magnum Sea Herbal Coffee, Magnum Sea Refreshing Oil o Magnum Sea Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea!
2: Ako si Mrs. Lily Junior, Malanggat ng Tito A, Ingog City. Ako, adukay na kong user sa user, hindi ko sa Magnum Sis. At ingog ko nga, patsada kayo, pawala ng kape, patsada din ang kape kayo. Wala kay Batiyon, lagsika, wala kay Batiyon si imong kutukuto, hindi ka makatulog. Nagkakayang binipis ang Magnum Sis. So, dili lagi kong gagamit sa laing. Magnum Sis ang nagyan ako, oh.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum Sea.
0: Ang Magnum Sea Herbal Capsule, Magnum Sea Herbal Coffee o Magnum Sea Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy. Sa Butuan, Salangihan, CNC Pharmacy. Sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy o sa Villa Cananga or Villin Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea!
3: Maria Roberta Pirisaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban niya mga kapi. Di ko makukuha magamurag mo UTI na yun ko. Wala din ko makukuha niya. Ako nagisulayan ang Magnum Sea niya. Maayo man di ay. Wala ako nag-mintin ako ani. Kada buntag, mapalit yun ko. Oh, lami ang Magnum Sea.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum Sea.
0: Ang Magnum Sea mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, UGJ.

0: Good morning, ma'am.
1: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pinatang duha.
0: Kumuta ng...
1: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
0: Kumuta sa aroma niyo, eh.
1: Ay, syempre.
0: Be, tilawan ko. Ah! Lamias si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami yun kayo.
1: Sus, pang, lami na siya, pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
0: Magnum C Herbal Coffee?
1: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang, kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani, kay nanin siya'y malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
0: Kung mao mang, ako sabi niya i-recommenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
1: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na basta juice.
2: Kani
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhian man ko oy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Mmm,
4: refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending na nga sunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatanumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod na kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love.
9: Alam kong buhaton ang tanan para lang sa imuha.
10: Sigurado ka?
8: Sex.
10: Ayaw sa. Dili pa ko andam. Pasin mabuntis ko.
11: Marriage and career.
12: Sus na ana sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
10: Natural. Kay sige kang pambabae.
11: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
13: Yes, nataw. Thank you po sa trabaho.
11: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Hindi na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
1: Alma, lalisan, taporok 5 mabini, sakit akong ulo, magsakit akong ulo niya, magsakit akong hawak. Karon niya, nag-Magnum C ko. Okay, okay siya. Yang ako pong pagtuog, barato na kaayo. Minti na lang ko, na ni Magnum C. Basta Magnum C, barato pa, effective po pa dyan.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Amparo yani lahirag yun sa ako pamati nga nakainom ko aning Magnum C coffee. Kanyang mga sakit-sakit ginagmay, nga ano yung mga joint pain. Karon na asya'y alibyo sa pag-take na ako sa maong coffee. No sugar good akong coffee. Manang kani akong ginainom nga coffee. Barato po. Makakaya ra po sa bulsa.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
2: Belinda Ortiz, nagpuyo sa Barangay 19, Zone 7, Hingoog City. Na ako'y gibati sa akong wala nga tiil nga binhod. Binhod siya. Unya, daga naman kog nainom nga mga lain-lain nga mga herbal. Wala man siya nawala. Sa diha na nga nadunggan ako ang Magnum C ni Sulay ko, ipalit ko dito sa separer. Nakahurot pa lang kog usa ka bak. Doon na nay alibyo na anay akong makita bitaw nga paghilam nako sa akong TL. Mura siya og nag-anam-anam og wala ang nam sa akong TL. Gikan adto, nihurot gyud ko og 4 ka bucks. Epektibo, barato og nawala gyud ang akong gibate.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ben Campanero, taga Masala, 71 years old. Murag, luya ang mga tuhod. Mag-inom ko kape, maliskay po ka, ma-abdik-abdik. Ana, bayo naman ako pamatid. Okay na sa Magnum C, labi na yun ang ilang kapsul.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Best days are the best music for your ears.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, Magnum C Organic Rums, mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug.

0: Best days are the best music for your ears. My one and only station.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte, hindi ka nami iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuan sa mlang, nagsuway ko inom. Pag inom ko, uy, nami man din yung kape. Nga ito, nagpalik ko dua ka karton daon sa mlang. Hantod ka ron, amun na nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Pertigid ka namin, epektibo, barato pa dyan.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, oy.
6: Ay, siyempre.
5: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mauna ang pinakabagong nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabihin ang rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Usa kanindot nga ang na-signed ato ang mga suking tigpamina o tigpanubay sa atong programang Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Lauluma ng Bisaya.
1: Ay, siyempre.
0: Tigpanubay.
1: Tigpanubay. Tigpaminaw. Tiga, unsa pa ba na?
0: Mga suki.
1: Mga suki, mga subscriber. Oh,
0: subscriber.
1: Hi, mga subscriber. Oh,
0: subscriber.
1: Hi, mga ka-subscriber.
0: Hello, mga follow.

0: Mommy Lucky na page. Makita ninyo yung drama, anyag ng mga nouns sa inyong kapitan o sa inyong Mommy Lucky.
1: Yeah, pagkita alaman po ang Captain Jay in Mommy Lucky. We have 18 or 20 live viewers ngayon. Nagtanaw sa ito ang live 20 sila kabook niya. Kung kining 20, mag-share ni sila karon.
0: Ay, perting.
1: Malipay, masabtang nag-share sila. O, 21 na in town. Anyway, sa mga tigpaminaw sa itong programa, Des Kabadbaran, Hingoog, Butuan City. Hello po sa inyo. Kumusta naman muli ang mga taga Butuan? Sa lahat po ng mga nakandabay mula sa Bayugan, San Francisco, Agusan del Sur, may paglanog-lanog, gikan Trento, padong na sa Santa Josefa. Hello!
0: Ayan, o syempre, ato mga tigpaminaw, Captain Jake, sa may... Davao de Oro.
1: Yan, Davao de Oro. Kapag speaking of Davao de Oro, nadi among Cayo, Montevista, Compostela, New Bataan, Nabunturan.
0: Ayan, maayong pagpaminaw sa inyo diha atong mga suki nga mga nanay o mga tatay nga permanente gid kapaminaw sa itong programa Love, Sex, Marriage and Career. Maayong pagpaminaw.
1: Ay, huwag kalimting mga Diri Miss Bislig Kapitan.
0: Ay, syempre din.
1: Hinaw, may mga taga Surigao de Sur, Hinatuan, Tagbina, Bislig City. Naminaw sa mga taga Tandag, Kagwait. Hello sa inyo!
0: Maayong hapon sa mga taga Del Sur na po ta Del Sur. Especially din sa Davao City, sa mga naminaw karon sa Davao City.
1: Imo na.
0: Ako ani sa mga taga Lasang, Bunawan, Panakan, sa Buhangin, Agdao, Matina, Downtown, Turil, Mintal, Catalunan Grande. Ah, ipakyaw na tanang barangay
1: sweet
0: sa Davao.
1: Sweet talaga kay Kamamilagi.
0: Ay, taga Davao man.
1: Abi na kukonduktor mo.
0: Maayong pagpaminaw og syempre sa mga taga Del Sur, Captain Jake, na ating Bansalan. Digo, live po rin ito karon sa Digos, ha? Na yung mga radio station nagtag sa ito karon nga ilang gihook up ang atong live karon.
1: Okay, salamat po mga taga Digos.
0: Maayong pagpaminaw, mga taga Bansalan.
1: Bansalan, padung na Skidapawan City, Makilala, Matalam, Tulunan, Mlang. Maraming salamat po sa inyong pag-uwi na mula sa Midsayap hanggang sa Sultan Gudarat, Tacorong City, Isulan. Magandang araw po sa inyo.
0: Ayan, syempre mga taga New Bataan po daw, Captain Jake. Salamat sa inyo pagpaminaw.
1: Og naminaw sa Mami Lucky, syempre ang mga taga Marbel sa Gudabato, mga taga Surala, Santo Niño, Banga, Bagumbayan. Wa mo kalimti sa itong programa, ha? Gapaminaw mo kay Baume. Salamat.
0: Ayan, present na present ang mga taga Midsayap din ha po, Captain Jake. O, mga taga Midsayap. Maayong pagpaminaw sa inyong tanan din ha, especially sa ato ang kinakusgan nga si Ma'am Letlet sa Pinil Ver Food and Refreshment.
1: Ayan, salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Again, live tayong mapapanood sa Facebook, pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. At pag nakita niyo po ang FB Live natin, pa-share naman po ng ating FB Live. At para dumami po ang ating mga tagapanood at tagapakinig sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Siyempre ang programang ito mga kaibigan, as usual, gaya po ng alam na ninyo, hatid po sa inyo ng Magnum C! The most trusted by seniors, the most nutritious herbal food supplement. Pinagkakatiwala ng mga seniors ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, natin Magnum C Herbal Juice, o ang pinakanindot ang produkto para pampahami sa panit na ang kutmutya.
0: Kojic Papaya Soap.
1: Siyempre ang produkto nga naanda ni Mami Lucky ng himong vitamins.
0: Kuya po na.
1: Ang L Combate.
0: Kuya mo, masatarang yung marong vitamins. Masi matinga, masi ma... Kasi tinutunan nila kapdili, rabagyod ha. Gikuan lang, ganun, ginagamit lang. Wow! Panagsa, ano. Kapoy ang lawas, huwag panagsa, gamiton.
1: Grabe, mahadlok mag-inuman o vitamins eh.
0: Di pa, naan-laon, grabe, sa naan-laon. Kapuya, sa naan ang trabaho, ano, oy, kapoy pas trabaho, kapag-ulis balay, kapoy pa. Magdigamo pa, huwag abot, magdigamo sa balay, kapoy pag-abot sa gabi. Aparte ng kapuya, huwag
1: ipakuway. Reklamos, mamilaki eh. Anyway, ang Magnum C Herbal Capsule, sama sa inyong mga nadungog, mga testimonya. Maayog-yog guys, daghang kay mga balatian. More than 300 diseases, 300 ka managlahi-laing sakit ang kayang malibiwan, kayang masolusyonan, matabangan sa Magnum C Herbal Capsule. Kaya Magnum C Herbal Capsule, purong herbal, nga gikas malunggay, nga dunay santor, nga kombinasyon, nga mayos bukol, cis tumor, o gingon man kung malunggay ang hisgutan, taas ang vitamin C, taas ang calcium, taas ang potassium, taas ang beta-carotene, vitamin A, napakaraming binipisyon ang malunggay sa kalusugan ng tao. In fact, gitinawag ang malunggay na Tree of Life, or gitawag po niyog Miracle Tree, gitawag po niyog Superfood. Tungod sa kadaghang binipisyo niini sa tong panglawas, ang kailangan lang tuhuan nato mga nay og tay nga makatabang yon ang malunggay sa lawas nga naa sa Magnum C. Nga ang Magnum C po ay nagpabiling
0: epektibo,

0: to. Nainang utang na rin ka, Jake. Pwede ba daw mag sa mga breastfeeding moms? Ay. Ngayon pa si Gemarie Tapanan. Ay, syempre. Actually, nindot kaayo ang kamunggay sa mga breastfeeding moms.
1: Mga bitana nga bagong panganak, ginasabuan gina, painumon o sabaw nga na'y malunggay kay pangpakusog sa gatas. O, di na kinahanglan. O, manginom sabaw, maayo. Pero mas maayo po na kay Magnum C Herbal Capsule. Kay mapalit naman lang sa butika, pharmacy on the go na ba? Mm-hmm. Makapalit na lang ka o butika, bisag di na ka magulay, bisag di ka magtuwa, na anay malunggay nga pwedeng makuha nimo sa butika, pharmacy, pinaagi sa Magnum C. Pwedeng inumon sa mga bagong gapanganak, yes, breastfeeding mom, maayo na para sa inyong tanan, para yes, likay sa bughat.
0: Katawa man siya, di ba?
1: Ang sama na po effects. Maayo na sa bughat, mamilaki. So,
0: kaya taas ang malunggay, ang kamunggay mangod, taas na siya o content sa iron nga gikinahanglan sa mga inahan, labi na pag nanganakakapin, Jake, makuhaan mangod ka, anaog ka ng dugo ba?
1: Yes.
0: So, kanang bughat, prone ka ayon na siya sa mga buntis, mga bagong panganak mo, nang nindot ka ayon nga ang Magnum C or nga nasa, malunggay nga nasa Magnum C, imuhang inumon.
1: Yan. Nga gawas niya na mamilaki, reason iron man ano, kay nas malunggay mo na kung adunay anemia na maglipong-lipong. Mga bandang kabantay mo sa mga testimonya madungog yun sa radyo nga malipong-lipong ko sa una niya na ulian ko.
0: Karoon nga na lipong-lipong ko.
1: Labi na kung ang lipong-lipong kay hinungdan kay anemic lang. Dako kayong tabang ang Magnum C niya na. Pero kung nalipong kay way kwarta.
0: Ay ka na, lahi po na ang storya. Pero kasagarang problema daw karang kapindig ka na malipong, maglaba ng ulo, dali na, high blood daw, kaya nabitang mo inat ang ulo kalit, ay kwarta ko ang problema.
1: No. Awa mi katabang
0: ka na. Kana, wag yun niya na matabang.
1: Dili na matambalan sa Magnum C ha kung ang problema ni mo kwarta.
0: Problema na ko ron kap ba kay wag yun ko'y sapi kap. Ka na, digid na to na kaya tambalan ang imong problema.
1: Ang Magnum C available na sa mga nagadi, ang butika, pharmacy, sa mga lugar sa Sultan Kudarat na nandiyan sa mga suking butika sa South Cotabato na sa Rojon Pharmacy na napod sa A Center Point o naminaw pod ang mga taga sa tawag ni Mami Lucky A Center Point madano naminaw pod ang mga taga kuan kining mga taga Sultan Kudarat o South Cotabato mapalit sa Brigada Pharmacy.
0: Ayan. Available lang ito ang Magnum C Herbal Capsule sa Brigada Pharmacy sa mga grocery stores pag naduol diha sa inyo sa Aliusan na nahutdan daw Magnum C Herbal Capsule.
1: Nakaroon, padung diha ang ato ahinti.
0: Actually, karong si Manaha, biyahe gita na itong mga ahinti, mga gwapo na itong mga ahinti.
1: Kaya tinghurot naman sa
0: tinghurot
1: stocks.
0: Tinghurot naman, oh. So, ting ano na po karon ting...
1: Refill.
0: Refill na po na ito. Kung makakita, gani mo o ka ng dili gwapo nga ahinti, adi na mo na ahinti.
1: Ay.
0: Pero o gwapo itsuraan, ah. Hana, mga ahinti
1: kung
0: na
1: mo. Kung makita nga Magnum C nga delivery van, duula ninyo kay makadiskwento mo diha, makapalit mo og nai discount. Ayan. Karon na sila sa Midsayap karon ang ato ang kanang kaning team nga mag-deliver.
0: Oo.
1: Nasa Midsayap sila karon na sila sa Guansing Pharmacy. Anyway, sa lahat po nang nakaantabay, saan ka man ngayon, pwede na pong mag-text
0: 0933-812-5818. Lalingaw ko dali sa live na to, Captain Jake. Kay daghan kay mo ingon nga, dinhi daw sa ilang lugar, nahutda na daw. So meaning, gapalit gada ini sila. Nga dili ilang usa ka lugar, kundi daghan nga mga lugar.
1: Oh, tinuod, no? Na, mga taga-sunlight po, naminaw dali sa to.
0: Ano man na nagtrabaho? Nagtrabaho na o naminaw lang na.
1: Si Ma'am Marilu, Hadawsan. Diya sa Sunlight Grocery, naminaw sila sa itong programa sa Midsayap. Salamat kasi ng pagpamina. Pa-share po ng ating FB Live. We have 42 live viewers, mga kaibigan. Pa-share po ng ating FB Live. Ngayon po. At mamaya, ibang kwento na naman ang maririnig po ninyo sa pagpadayon sa programang Love,
0: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career.
1: Good morning, Mang.
2: Oy, good morning, Pang. May kini mata na kapang. Dali pa, mga pinatangduha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawi ng kape.
1: Kumuta sa aroma ni, oy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lami asin mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
2: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy. Pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Nainom mo na raba jud kog Magnum C Herbal Coffee.
5: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni mag Magnum C Herbal Coffee.
5: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot jud ko.
4: Ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum C Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalimtan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum C Herbal Coffee. Pagdali dito.
6: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career.
1: Ang programa po natin, hatid sa atin ng Magnum C! The most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, nagpabiling.
7: Epektibo, barato.
1: Mapalit sa Monte Vista, mapalit sa New Bataan, sa Jeff France Pharmacy, sa Compostela, mapalit sa Genacor Drug, Lizal Pharmacy, and sa Mungkayo, mapalit sa Daklan Pharmacy, sa Nabunturan, adya sa 5R Pharmacy o sa Cyber Drug, sa Monte Vista, mapalit sa Happy Bee Pharmacy o sa BLR Pharmacy, and sa San Francisco Agusan del Sur, naana diha tanan sa Hana Pharmacy, San Franz Pharmacy, ug naana sa Mom's Option Pharmacy, mapalit ang mga produkto sa Magnum C. Sa Tandag City, Life Pharmacy, mapalit. Sa Davao City naman, sa tanang HB1 Pharmacy.
7: Ug sa NCCC Supermarket.
1: Gaisana Mall of Davao, Value Plus Pharmacy, Suiho Pharmacy, Tesco Drug.
7: Butika Karina. MD Drug, tama. Available po. Ug available po na siya sa Kuan Captain Jake sa...
1: Sa Digos.
7: Yes,
1: sa Digos, MD Drug. Bansalan, MD Drug. Sa Kidapawan, MD Drug. Sa Kidapawan, available po sa 386 Pharmacy. Sa naapo niya mapalit sa Melanie Drug. Halos na ng butika sa Kidapawan, Mami Lucky. At dunay Magnum C Herbal Capsule. Sa Kabaka, naana diha tanan. JB's, Butika Nono. Sa Mlang, naana po diha. Sa Tanang, Butika sa Mlang. Matalam, naasab diha. Pag-abot ni Mos Midsayab, Buansing, Pharmacia Sitang, Parenyas Drugstore. Sa Sultan Kudarat, available po sa Takurong, sa Love Pharmacy, sa Brigada Drugstore. And sa Marbel, na diya sa Ace Center Point. Naapo diya sa Tanang Gloriel Pharmacy, sa Surala, o sa uban pang branches sa Gloriel Pharmacy. Sa Valencia Bukidnon, available po diya sa Sincere Pharmacy, na diya sa Bufarco Pharmacy. And halos tanang butika sa Valencia Bukidnon, available na usab diri sa Maramag Bukidnon, na sa Estenzo Pharmacy. Sa Quezon naman, Bukidnon, available po sa Immaculate Pharmacy, o naapo diya sa Farmacia Egang. Memorize na ako tanan
7: mamila. Memorize na niyong pharmacy ba? Basta kaya ako masulti lang yung Captain Jake, ang Magnum C Herbal Products available sa tanang pharmacy sa inyong lugar.
1: And even grocery stores.
7: Oh, grocery stores.
1: Sari-sari stores, naanap po.
7: Naanap po ito yung mga sari-sari stores kaya nagamaligya o Magnum C Herbal Coffee. Ayan, pwede mo palitin ha sa at mga available ng mga lugar sa mga available ng mga pharmacy o supermarket sa inyong lugar. Mga tara lang, good mo. Namoy Magnum C da rin, katong herbal capsule o katong herbal coffee.
1: Tama. Mao na siya dapat. Tama itong Magnum C. Yung may yung ganitin din, wala ay kasayang lami ra ba itong kapiha?
7: Mamiss din mo ang half sa imong kinabuhi.
1: Uy, wala din mo kapi. Kasayang good. Uy, kalami ra ba itong mga pia ng Magnum C? Kabalo ba mas Magnum C? Lami ra ba yung ginang kapiha kay herbal na daghang kay mga user na pamanin? Paninda mo, uy. Garaad yun. Anyway, Mami Lucky, at sa rinpasahan ni mga greetings, Mami Lucky. Namina sa itong programa karon ang mga taga RJ Blossom Flower Shop sa Mawab at itong gagian dito sa katong ni Aging nga nga tutaguan. Lipa in taong kanil sila mga taga RJ Blossom Shop. Katong na dumigog katong kuan na asa mi atong
7: kabadbaran. Niagi mo dito.
1: Niagi mi diha sa Mawab. Lipay kay gitagana mo sila og mug, t-shirt, Mami Lucky. Payong, lipayan nila ay. Ingon ko atong Mawab nga magkita ta sa Fit Pharmacy.
7: Ay tama, kamusta dito?
1: Gamay ra may nangadtuin ko nga. Kabalo ba mo nga nangandam mi ato ang among gidala ato 50 ka t-shirt, 50 ka payong, 50 ka mug. Kay mo ito mo ang ipanghatag o sa Mawab. Mm-hmm. Oh, niya kay Wakmay nangabot sa Mawab Bila, raman to kabuok.
7: Mm-hmm.
1: Niya si nanay, katong taga Montevista, nakita Miss Mawab.
7: Huh?
1: Oh, nakabot siya dito. Siya dito. mga taga RJ Blossom Shop, mo ito mo natagaan.
7: Mm-hmm.
1: Salamat ka si Hima Milaki.
7: Ayan, salamat sa papaminaw kay Floreline. Mahumas takasan. Maulan nga hapon po, Captain Jake and Mami Lucky. Uy, pwede mainita din sa maulan dahil sa inyo. Ha? Si Jovi Balanzon, ang mga taga-Linuan, Montevista, Davao de Oro. Salamat sa pagpamina. Ang mga taga-Montevista, Davao de Oro. Si Floreline takasan. Si Ma'am Helena Hunsay, may hapon po sa inyo. Ha? Ang mga taga-Tacorong, si Amina Siktar Omar. Salamat sa inyong pagpamina.
1: Namina si Marites Omictin ng Nabunturan. Namina sa programa si Jovi Balanzon ng Linuan Montevista. Nag-down-out na sila sa ito ang FB Live.
7: Hello!
1: Nag-tanaw gina sila karo Mami Lucky. Nalingaw mi, nag-tanaw sa inyohang FB Live. Mami Lucky o Captain Jake. Selki Domingo, namina sa itong programa. Floreline Takaan. Nabasa ni mo si Helena Hunsay, namina sa itong programa. Si Amina Umar. Taigan, basa ni mo ni. Sige.
7: Ayan. Si Arlene Atibula from Isulan, Sultan Kodarat. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Melson Escopolo, ang mga taga Dansuli, Isulan, Sultan Kodarat. Uy, dagos kayo mga taga
1: salamat.
7: Isulan na minaw karang Captain Jake. Si Mary Grace Glinogo, always good nagapaminaw. Si Benji Montero, ayan, kalami sa Magnum C Coffee Boss.
1: Aba. Mary Jean Ibanez ng Kabadbaran. Salamat po sa mga taga Kabadbaran nga kanunay gapaminaw sa itong programa diha. Salamat kayo sa inyong tamnan diha. Uy, hindi pa naman mo maisa-isa, pero salamat sa inyong mga sa itong mga inahan diha, Mami Lucky.
7: Ayan.
1: Mga taga Pisaan, no? San Francisco, Agusan del Sur, namina sa itong programa karon. Ang Binocilia family. Binocilia family, maraming salamat.
7: Thank you po. Salamat po ang mga timbay na to, mga gwapo o gwapo lang mga kauban niya sa tourism office sa LGU Tagbina. Habang daw nagpaminaw sa itong programa while gaulan, ilabi na sa ilang coach nga si Coach Taloy Ramos. Salamat sa pagpaminaw. Si Janet Cabangisan, ayan, ang sa may aliyo sa public market, Captain J. Kusog Duka dito sa may Kapinyanes Bakery.
1: Oy!
7: Always nagpaminaw sa inyo ha, Captain J. Thank you very much!
1: Mga taga-Pasian, Mungkayo, Davao de Oro, si Novaline Chocas, naminaw sa itong programa. Salamat, Novaline. Si Anton Taripe, thank you sa inyong pagpamina, mga taga-kagwait ni sila, Mami Lucky.
7: Ayan.
1: Si Galas Gomez Joyce, papalita kog mag, kapitan. Ihatag lang nila, nibaligya.
7: Oh, may kapamaligya, mag na rin.
1: Ang payong na mo, among t-shirt, dili na pang maligya, ha? Panghatag
7: lang na mo ni siya.
1: Si Linda Pawin, namina sa itong programa. Maing adlaw sa imuha diya, nanay Linda Pawin.
7: Ayan. Si Jenny Gomez Balabi, sang ihang mama sa Bayugan City nga na, usa ka Magnum si user daw nga, gapaminaw sa ito ang programa, Captain Jake. Ngayon pa si Lia Literato na rin. Walay stock si Happy Bee, sir. Kaduhan na dyan ko. Nagbalik-balik.
1: Uy, sa BLR, BLR.
7: A BLR.
1: Anto ka sa BLR. Kahit na,
7: ilahara man ng guan.
1: Silingan na sila.
7: Oh, grocery na nila.
1: Dili, dili.
7: Ay, dili ba? Alahay po na.
1: Anto ka kay BLR Pharmacy. Naapon na sa Rojun Pharmacy. Mm-hmm. Si Teddy Caramonte ni Kapitan sa Kabadbaran. Naglantaw ko sa inyo hang live. Magnum si Epektibo Barato.
7: Thank you very much po na. Si Eva Cabigas Villason, ang mga taga Siocon, Compostela, salamat sa inyong pagpaminaw. Si Hanin Bukong, pwede ba mag-inom og Magnum si coffee sa taas og sugar siguro ni?
1: Pwede. Taas og sugar, taas po og BP, pwede ragyo kayo. Mami Lucky, kakita na gyud ko sa imo sa live.
7: Uy, hi!
1: Kamamoy, mandiin ni mo Mami Lucky. Masama ng mamoy.
7: Masama ng mamoy.
1: Kasi pagtanaw niyo ni Hulin. Mamoy daw, mamoy. Inyong line, ganahan dyan ko sa inyo, Kapitan Jake. Mami Lucky, labi na sa inyo, Magnum C. Capsule. Maying adlaw sa inyo. Salamat sa inyong pagpaminaw.
7: Salamat po. Maying hapon, Captain Jake, mami. Maying hapon, Cap, kag Mami Lucky from... Next Generation Tailoring daw na minaw from Tacorong. Grabing ulan diri ingon
1: pa sa Tacorong?
7: Dili, si Kyle Fuentes ingon siya. Grabing ulan, asa may dapita ini ulan nga grabe daw kaayo.
1: Kano sa aman mo mobalik sa Mlang Kapitan si Mary Liberty Corilan. Sige lang po, mag-announce lang mi puhon ha. Perti namang daghan na guna mong ginaduaw na ay sao man nato ni pagbahin. Naminaw sa tong programa si Jai Jai, si Kat Elihorde. Naminaw sa tong programa karon si Kat Elihorde ng Butuan from Butuan Farm. Shoutout kay Gemma and kay Emilia. Naminaw sa tong programa. Thank you.
7: Thank you po si Nelia Horilio. Ana siya nakita na niya ang panel nato sa Magnum C. Nag-deliver mo? Ah, wala.
1: Wala na. Nag-suroy-suroy na sila diya. Nag-suroy-suroy na sila diya. Ay, mga taga-Bangkerohan, Norte, Monte Vista, si Kyle Fuentes, naminas ng programa. Salamat. Si Jonely Atacador, Captain Jake, Mami Lucky, happy ko kay nakakita. Nagyo ko sa inyo ha, sa live.
7: Uy, happy po me.
1: Salamat, salamat.
7: Ayan. Ang Nissan Store, naminaw sa to. Asa na daw ang order ni Lula? Dili man good... asa na daw ang order ni Lola? Sige na siya, pangita, Captain Jake, si Lola Julieta
1: Nisnisan.
7: Uy, asa naman itong ahente?
1: Kasabaan na ito nito mga ahente nga nawa man i-deliver. Mauni, ingon na, pag-abot kini sa ahente din, kasabaan, padlakan ko ng inyong hangkuan.
7: Panel.
1: Magin na ang naayuhan sa kong mama nga 90 years old, Kapitan. Grabe na niya kapayat. Niagi na og admission sa last year sa hospital, pero pagawa sa hospital gipalitan na mog Magnum si Herbal Capsule hangtod karon kaluis Ginoo hasta nang kabaskog.
7: Oy,
1: God bless. 90 years old na. Ha
7: oy,
1: Marisa
7: na.
1: Platino, salamat kayo sa imuhang testimonya, ma'am. 90 years old na, mo na ko ingon sa inyo because ang Magnum si taas kayo og vitamin C. Ang malunggay ay rich in vitamin C, pang pabaskog yun na sa tuwang lawas.
7: Ayan. Si Kat Elorde, ang Sagod Family, salamat sa inyong pagpaminaw. Sa Bangkerohan, Monte Vista, ito Kap, ganina ang baha daw. Ulan kaayo.
1: Ama, si Elise Villarais. Nabasa ni mo nino, mga taga-Tacorong, si Lola Rivial.
7: Wala pa.
1: Ayan. Lola Kap, Lola Rivial o Lola Rivial. Saan ni pagbasa? Si Ana Lorena Atienza, namina sa programa. Salamat kay Santa Fe, mga taga-Santa Fe, Tagbina. Si Marlon De Los Santos, Magnum si user po kami. Ala, talikod, katong check-in, be. Mga taga-Surigao del Sur ni sila. Salamat.
7: Si Justin Keith Balwarte, kapaminaw sa Jukar, Japan, Surplus, sa Mitsiyap North, Cotabato. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Lucky Gala, hello po sa tanang kaubanan niya sa trabaho, watching from Bansalan.
1: Naminaw saan sa itong programa si Haley Iligan. Naminaw po si Sheila Kabusagon. Shoutout po sa Metric Laundry Shop sa Kalawan, Isulan. Thank you sa inyo. Si Jenny Beth, naminaw sa toa sa Mitsiyap. Si Maria Quiñones, si El Golie, si Victoriano Acosta Jr. ng South Cotabato, Tantangan, Yoli Villanueva, si Ma'am Ellen Guerrero. Magpaulahi pa ba na siya?
7: Ay, always present, never absent.
1: Salamat, Ma'am Ellen Guerrero.
7: Yes.
1: Ang ato ang guwapa kayo nga Magnum C user diha sa...
7: Muse na to na Muse.
1: Muse sa Magnum C sa Nabunturan.
7: Ayan, si Jun Soitado, mga taga-Midsayap, salamat sa inyong pagpaminaw. Kanunay ninyong pagpaminaw si Ma'am Marife Palma. Mga taga-Bagong Bayan, shoutout po sa inyo. Ang mga taga-Carmen Surigao del Sur. Ugihang mother nga si Mother LV Penig na anaminaw sa iyang radyo gikan kang Haley Penig Iliga. Ga imagine ko kay naganing mga nanay kap karong alawa nay radyo nya minaw.
1: Minaw pawas kalaay. Minaw si Richel Estal daga San Juan Madrid. Salamat sa inyong pagpaminaw diha kayo. Oy, liliterato na minaw sa sa tuang programa. Salamat.
7: Salamat kayo. Si liliterato o modo to Captain Jake gihatagan na nimo siya og radyo. Nalipay siya.
1: Kinsa to si?
7: Si Liliteralo.
1: Amo ba?
7: Oo. No. Ana siya o pa shout out ko asa to siya? Nawala ang ako ang minaw na lang ko sa radyo nga gihatag nimo Captain Jake kay pahurot na gyud ang ako ang load. O, minaw na lang na siya sa radyo.
1: Okay, sige lang, wala oi problema. Pwede minyo i-follow sa Facebook, pangitala ang Captain Jake and
7: Mommy Lucky.
1: Ang Captain Jake and Mommy Lucky na page, mga kaibigan. Sa karon dunay kadali lang Mommy Lucky. We have 64 nga nagtan-aw, 64 kabuk ang gatan-aw sa tuwa sa FB Live. Uy. Ang uban ani galili lang, ang uban ani naniid.
7: Niid lang.
1: Mo din nila mga dagway. Wow din nila mga naong. Naminas na programa na lang may mga listener nga napadayon og pamati sa inyong programa. Si Mary, Mary A. Sigrid ng Poblacion lang. Salamat kay sa inyo.
7: Thank you po. Oy, maayong hapon sa inyong duha niya. Shout out from Kabantian, Davao. Hello po sa inyo. Maayong pagpamina ang pakitimbaya sa mga taga San Josefa, Captain Jake from Marisa Platino. Salamat kay sa inyong pagpamina.
1: Ah, nainagkaan rin. Kapitan, Mami Lucky, wala good me. Gihapitan diri sa ahente sa Magnum C. Diri me sa my store namo sa Midsayap Mega Market from Jen.
7: Uy, Mega Market.
1: Tawagan ako among ahente ha. Ingnan na mo nga agian ka di Jen ha. Sa Mega Market daw sila. Wala, nahutdan sila stocks daw dito. Naunsa naman daw ni sila. Muna mong ingaw ninta. Nagproblema na ito ang mga ginikanan. Kaya may stocks na ma-available. Kaya mahurot man po.
7: Mm.
1: Ayaw po ninyo pakyawa na. Unsa pa mailang ibaligya. Ninyo man pong hutdon good ang Magnum C Herbal Coffee and Magnum C Herbal Capsule. Unsa na wala ni baligya ni sila karon. Isa pa man diri Mami Lucky, napakadiha.
7: Ayan, akong ipang screenshot kay akong ipang send sa mga ahente. Si Robelyn Perguis, ayan, ang mga taga New Alegria, salamat sa pagpaminaw.
1: Okay, eto na po ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento at naway merong kayong, ano ba tawag dyan Mami Lucky?
7: Matutunan, mapulutan, mapulot ng mga aral, ma-inspire sa mga kwento ng ating mga kababayan.
1: Matag adlaw, doon natay mga ginabasa ng kwentong na hindi lamang basta kwento, Mami Lucky. Karanasan na pwedeng magturo ng leksyon sa bawat isa sa atin.
7: Huh?
1: Ito po ang programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Kung siguro, kung may matatawag man na number one na tagapakinig, Kapitan, siguro maituturing ko ang aking sarili na nasa number one. Walang absent at araw-araw kong pinakikinggan ang inyong programa. Naging ugali ko na ang pakikinig sa inyo, Kapitan. Pampalipas oras, nakakagaan ang kapakiramdam, lalo pat minsan ay nalulungkot ako. Marami rin po akong nakukuhang aral sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sophie. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ko sa pag-ibig. Sisimulan ko ang aking kwento, Kapitan, sa mga panahong nagkagusto o na-inlove ako sa isang lalaking may kinakasama na noon. Bagamat hindi sila kasal, Kapitan, pero matagal ang kanilang relasyon. Hindi man sa legal, pero alam kong hindi maganda ang pinasok kong pakikipagrelasyon sa lalaking ito. Meron na silang dalawang anak bago pa ako pumasok sa buhay ni Boyet. Kahit alam kong may dalawa na silang anak noon, Kapitan, nangigibabaw pa rin sa akin ang aking pagmamahal kay Boyet. Alam ko rin may problema silang mag-asawa noon o kinakasama niya noon, kaya nabigyan ko ng konsiderasyon si Boyet. Bagamat nung una, Kapitan, ay iniiwasan ko ang pakikipagrelasyon sa kanya, ang pag-i-entertain sa kanya. Pero kinalaunan ay nakita ko ang pagpupursigi niya. Kinalaunan, nalaman ko rin na hindi rin sila nagkasundo ng kanyang kalibin partner at nagresulta ito sa pag-ihiwalay. Siguro hindi ko nakasalanan, Kapitan, kung sagutin ko man o sinagot ko man si Boyet sa pagkakataong yun. Wala na akong pananagutan dahil hiwalay na siya sa kanyang ka-live-in partner. Hindi nagtagal ang aming relasyon. Nabuntis rin ako. Nagkaanak kami ni Boyet at nagsama kami. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Kapitan, nung maisilang yung aming anak at pagkalipas ng ilang buwan ay doon ko nalaman na may diferensya ang bata. Sa paglipas ng mga panahon, unti-unting nakikita ko na ang kaibahan ng aming anak sa ordinaryong bata. Meron siyang sakit. At nalaman ko lamang ito, Kapitan, nung magpa-check up na kami at pinatingin ko sa eksperto. At dito ko nalaman na merong autismo ang aking anak. Lumipas ang tatlong taon hanggang sa mag-apat na taon na hindi mo pa rin makausap ang bata. Hindi nakakaunawa, hindi nakakaintindi na kahit anong paliwanag. Hindi rin nakakapagsalita ang aming anak, Kapitan. Dito na sinubok ang aming relasyon ni Boyet. Dito na nagsimula ang aming hindi pagkakaunawaan dahil para bang ayaw niyang tanggapin ang pangyayaring ito. Hindi niya matanggap ang kanyang anak na merong ganitong sakit. Nahihirapan ako bilang asawa o kapartner niya. Nahihirapan din ako bilang ina ng aming anak. Na kahit ilang beses kong pinaunawa na kailangan ng batang ito ang pagmamahal nating dalawa. Pero nararamdaman ko, Kapitan, na malayo ang kanyang loob sa batang ito. Hindi
man lamang niya makuhang maipasyal ang aming anak sa loob ng 4 na taon. Ni minsan ay wala akong maalala na binitbit niya yung aming anak at ipinasyal na ito. Ni kahit sa isang kaibigan niya, kapitan, ay hindi man lamang niya magawang ipakilala ang aming anak. Nasasaktan ako bilang ina na para bang ikinahihiyan niya ang sarili niyang anak. Bagamat ganun ang nangyari, kapitan, bagamat ganito ang sinapit ng aming anak, kailanman ay hindi ko kinahihiya na meron siyang ganitong kapansanan. Mahal na mahal ko ang aming anak. Dito na nagsimulang umusbong ang hindi namin pagkakaunawaan. Madalas ito ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, pagkakasagutan, pagtataasan ng boses. Hanggang sa kinalaunan, kapitan, ang kaunti at maliit na away o hindi pagkakaunawaan ay nagbunga ito ng malaki. Halos dumating kami sa puntong hindi na namin makilala ang isa't isa. Nasabi kong parang hindi na namin kilala ang isa't isa dahil may mga bagay akong nadiskubre na hindi ko naman alam dati. Ang taong nakilala ko noon ay ibang-iba na sa paglipas ng panahon. Hindi ko makitang nagpakaama siya sa aming anak. Inintindi ko na lamang sa simula, pero kinalaunan ay hindi ko na rin kinaya dahil may mga pagkakataong, kapitan, na minsan sinasaktan niya yung aming anak. Makulit ito at hindi nakakaintindi dahil meron siyang karamdaman. Ibang-iba siya sa ordinaryong mga bata. At sa tuwing nakukulit ang anak namin sa kanya, sa tuwing nakikita niya, lalo na't umuwi siya ng bahay na minsan puyat, at kapag kayong aming anak ay nakikipaglaro at naglalaro, ay galit na galit siya dahil hindi niya makuhang punain ang batang ito. Umabot pa sa puntong muntik na niyang sakali ng aming anak. Dala siguro ng kanyang pagkainis, dala siguro ng kanyang galit. Dito na rin kami nagkasagutan at dito na rin kami muntikan ng magkasakitang dalawa. Sinabi ko sa kanyang, hindi mo na nga makuhang ipakilala yung ating anak sa ibang tao, hindi mo na nga makuhang ipakita ang pagmamahal mo sa ating anak. Tinanggap ko ang lahat ng iyon, pero hindi ko kayang tanggapin na saktan mo ang ating anak. Nangangailangan siya ng pag-uunawa. Nangangailangan siya ng pagmamahal. Sana maunawaan mo na ang ating anak ay iba sa ordinaryong mga bata. Pinaliwanag ko sa kanya, kapitan, na merong otismo ang ating anak, kaya ganyan siya. Sa tuwing sinasabi ko yung, kapitan, lagi siyang umaalis, lagi siyang tumatalikod na sa halip ay pag-usapan namin ang problema. Iniiwasan niya ako, kaya masamang masama ang loob ko sa kanya. Hanggang sa hindi na namin makontrol ang mga kaunting away o pag-aaway at hindi pagkakaunawaan, hanggang sa lumaki na ito, hanggang sa umabot sa puntong halos hindi na niya ako inuuwian. May mga pagkakataong, kapitan, na halos sa isang buwan, 2 beses na lamang siyang dumalaw sa akin. Nag-aabot lamang ng sustento para sa pangangailangan namin ng kanyang anak. Pero kung ang tanong, kung naging ama pa ba siya o naging asawa pa ba siya sa akin, ay hindi na niya ginagawa. Napatanong na rin ako sa aking sarili na baka meron na siyang ibang babaeng inuuwian. Hanggang sa isang araw, nag-away na lamang kaming dalawa. At sinabi ko sa kanyang, sabihin mo sa akin
Kung meron ka ng ibang babae o meron ka ng ibang minamahal, matatanggap ko ito. Basta sabihin mo lang sa akin, pwede ka namang umalis sa buhay ko. Ang kinaiinisan ko lamang sa kanya, Kapitan, ay kahit isang sagot o pakikipag-usap sa akin na iniiwasan niya, mas doon ako nagagalit dahil wala akong makuhang sagot. Agad-agad itong umaalis, tumatalikod sa tuwing meron akong naitatanong sa kanya. Hanggang dumating ang punto na kinakatakutan ko, Kapitan. Ang araw na sabihin niya sa akin na ayaw na niya. Nakikipaghiwalay siya sa akin sa text. Sa puntong yon ay nakikiusap na ako sa kanya. Sabi ko magkita man lamang tayo kahit sa huling saglit. Kahit sa huling pagkakataon ay magkausap man lamang tayong dalawa. Meron tayong anak. Meron tayong binuong mga pangarap. Ano bang nangyari? Gusto kong malaman mula sa kanya, Kapitan.

Pinagbigyan naman niya ang aking pakiusap na makipagkita sa akin. At doon sa bahay kung saan kami nagrenta, Kapitan, sinabi niya sa akin, inamin niya sa akin na minahal naman daw niya ako. Ang hindi lamang daw niya gusto ay yung mga pangyayari. Hindi raw niya matanggap na meron siyang isang anak na abnormal. Sabi ko, dapat nga iniintindi natin dahil anak natin siya. Pero sabi niya sa akin, Kapitan, oo, kung tanggap mo, tanggapin mo na lamang na ganito ako. Kung kaya mong tanggapin ang sitwasyon, ikaw na lang. Pero hindi ko kayang tanggapin na meron akong isang anak na abnormal. Nasaktan ako sa sinabi niya, Kapitan. Unti-unti raw nga nawawala ang pagmamahal niya sa akin, lalo na sa mga panahong lagi kaming nagbabangayan. Nawawala raw ang kanyang pagmamahal sa akin sa mga panahong lagi ko siyang tinataasan ang boses. Pinaliwanag ko rin naman sa kanya kung bakit ganon. Ang sabi ko sa kanya, ang gusto ko lang naman ay mag-usap tayo ng maayos. Kaya lang naman tumataas ang boses ko ay dahil tinatalikuran mo ako. Iniiwasan mo ang problema. Hindi ba pwedeng ayusin natin ang ating relasyon? Sabi niya sa akin, hindi na.

hindi ko na kayang makisama sa'yo. Hindi ko na kayang magkunwari. May mahal na akong iba.

Sinabi ko sa kanya na siguro karma na ito sa akin. Baka siguro ito ang nangyari sa akin ay dahil nasaktan ko rin ang pamilya mo noon. Diba nangako ka sa akin na bubuo tayo ng pamilya? Kaya pinasok ko ang mga bagay na kahit hindi dapat. Kahit pa alam kong may masasaktan akong pamilya. Pero isinugal ko ang aking sarili kahit mga magulang ko mismo.

0: sa lupa.
1: Sinampal ko siya ng paulit-ulit, Kapitan, dahil sa sobrang sakit na naramdaman ko sa pagkakataong yun. Hindi ko maintindihan na sa kaunting pagsubok lamang at sa kaunting panahon na nagsama kaming dalawa, ay kaya na naman niya akong ipagpalit sa ibang babae. Sa bagay, nasabi ko rin sa aking sarili na siguro karma ko na ito. Ito ang nangyari sa akin ay dahil meron akong mga tao na sagasaan noon.

Pakiramdam ko na lamang ang lahat, Kapitan. Sinikap kong magpakatatag para sa aming anak. Dahil alam kong kailangan na kailangan ako ng aking anak. Kailangan niya ng atensyon, kailangan niya ng pagmamahal na kahit wala ang kanyang ama. Nananatili ako sa panig ng aking anak. Binuhos ko na lamang ang aking sarili sa aking anak at sa pag-aalaga sa kanya. At hindi na ako nagmahal pa ng ibang lalaki simula nung magkahiwalay kami ni Boyet. Gusto ko lamang sabihin, Kapitan, na pinapatawad ko na siya. Gusto ko lamang sabihin sa programa ninyo na kahit ganun pa man ang nangyari, humihingi pa rin ako ng patawad sa kanya. Dahil meron din ako mga nagawang hindi mali o hindi tama. Nagkamali rin ako sa aming relasyon dahil nadala ako ng aking emosyon. Siguro kung nagpakahinahon lamang ako noon, baka siguro hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa akin. Siguro kung mas inintindi ko pa ang pagkakataon, mas inintindi ko pa ang sitwasyon, baka siguro magkasama pa kaming dalawa ngayon. Inisip ko na lamang na kaya siguro pinagpalit niya ako sa ibang babae, ay siguro sumobra din ako. Baka nakalimutan ko na rin na may damdamin siguro. May damdamin rin siya na nasaktan ko noon. Gusto ko lamang sabihin kay Boy at Kapitan na hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin siya. Maghihintay kami ng anak niya. Handang dito na lamang po ang aking storya. Sophie.

0: Marriage and career, love. Sex. Marriage and career, love. Sex. Marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Lucila kami, lagay ako ipang bati. Sawa pa ko magamit, karo nagamit na ako. Barigid ako, nakaangid ako sa Magnum C. Labi na ang kapsulog, ang kapi. Provgate ko sa magamit sa Magnum C. Barato, epektibo, barato, Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
4: Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good ni magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape, kaginang kapsula, kagahaplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman, gana, kay ma-afford man na mo kay bisan pobre rin, ka maka-afford mang good taan nga kapsula, kaginang tambal nga plus kaginang kape. Barato ramang good siya. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga pag-guide sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
5: Nilfa Alberto, taga barangay 88. Ang akong giinom Magnum C capsule o Magnum C coffee. Og nakaayo gid sa ako. Karon akong gibati karon murag luag-luag na gid akong gibati karon. Magnum C gid akong gigamit. Maayo gid siya. Makauli gid siya sa atong mga balatian na gipambati. Barato ra po.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma ni, oy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mauna ang pinakabagong nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kumak kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C

0: best days on the best music for your ears. My one and only station.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Di na andal, taga gubatan magpit. Magsigig ho, takong lukhan. Makainom kong Magnum C. Kapsul, mawala. Unyak, mayog yun kayo. Mas barato po. Efektibo niya, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Librada liwanan ang edad 71. Ani ako sa Magnum C. Pagpalit yun mag Magnum C. Kaya ako makatuig na. Gigan sa pagpa-opera. Ang Magnum C ang akong gimintin. Hantod karon kaloy sa Diyos. Nga tagantag kapaskog sa lawas. Saat nga kinabuhi. Og askel sabta. Di tabatiyon o kakapoy. Sige mo kinom sa Magnum C.
4: Paputi, sama sa papaya extract, sojic acid, mga sunting ingredients na makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos, tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar.
6: Ikaw na pala.
7: Love.
8: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
9: Sigurado ka?
7: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
7: Marriage.
8: Sos na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kag pambabae.
8: Yes, tanawad
10: na kayo
8: sa trabaho.
10: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
11: Ingatan mo siya.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Captain Jake po, mga kaibigan.
2: Oh, syempre, kauban niya si Mommy Lucky.
1: Mommy Lucky, we have 45 live viewers po sa Facebook karon. Nagpaabot in taon ni 45 in taon ni Gapaniid lang ni sila Mommy Lucky. Ang name po sa itong share of the day, dili po Shopee, ha? Sophie po, so.
2: Shopee. Mo order.
1: Nanay Norlinda Inagob, kuan po nay kanang Sophie ang pangalan, dili po Shopee. Ikaw nay ba Shopee? Mahilig yung ka mag-Shopee nay, ha? Taga nabunturan si nanay. Sophie ang pangalan, Sophie. Ayan.
2: Sophie, ayan. Salamat sa pagpaminaw kina Guadahilda Severino. Maraming salamat po sa pagpaminaw si Roslyn Tampos. Katong kaganina, Kap, nga nag-message sa ato a Kap, nga farm, nga lugar, Kap, kaning sa, o sa tawag,
1: Mega Market?
2: Mega Market. Padulong na daw ang amo ang ahente ni ing anak mo kakusog sa amo basta mo request mo diretso adto na to diretso padulong na nga tong ahente din ha so ay magkaguol kay
1: si ang Lioren Bake Shop sa Purok One si Annex Barubo so Rigaud del Sur na mina sa tong programa gikan na kay Jasper Jean si Maribik Buenafen na ni Norlinda Melanie Ubal maraming salamat Loxin Julius og sa mga taga-Kabadbaran, maraming salamat sa pagpaminaw. Mga taga-Hingoog City, salamat sa paglanog-lanog natong tanandiya. Salamat kayo na available ang Magnum Sida sa Seafarers Pharmacy.
2: Ayan, sige. Salamat po sa pagpaminaw kay Tampos Cherry Lynn. Salamat sa mga taga-New Bataan, si Guadahila Severino, si Maris Estrada, si Christita Shano. Uy, mga taga-Bislig, salamat sa pagpaminaw. Si Lucy Ginandam. Hello, guwapo ka yung story. Unta, mapakasal mo aron maimo nagyot. Ay,
1: ato ning siren karon.
2: Ah, okay.
1: Sige. Okay na.
2: Okay.
1: Ato ning balikan ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Kwento po ni Sophie. Just in case na miss out ninyo ang kwento. Ang kwento po ay tungkol kay Sophie na nagkaroon ni Joe karelasyon Mami Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Niya ang iyang karelasyon kani adto samtang nagnanguyab pa lang ni Lucky sa iya. Naikaipon ng Lucky daan niya na iduha ka buk anak.
2: Mm-hmm.
1: Unya niabot man panahon nga niyon ang Lucky nga nagbuwag na miss akong kaipon.
2: Oh.
1: So nisulod sila sa ilang nagkaroon sila karelasyon. Eventually sa ilang panaguban natagaan sila og anak niya human ang bata kay diferensyado man ang bata naay autism. Depende lang namaguna ang autismo magun Mami Lucky or autism Mami Lucky namaguna siya kanang naay gitawag atong severe autism na po kanang gitawag na tong ADHD daghana siya nga I mean, maka-explain ni anak itong mga
2: expert
1: lang, ana, no?
2: Oo.
1: So, sa ito, common term na ginagamit na ito, maot man paminawon, pero mamagun ang kasagaran ginagamit na ito, no? So, di na ito banggiton kay mamay share lang dun sa ito, maot ang ibasa na ito, no?
2: Mm-hmm.
1: So, mauna ang sitwasyon sa atong share of the day, then eventually, nagbago ang pakikitungo sa lalaki kay mura di niya madawat Mami Lucky nga nagkaroon siya inana nga bata.
2: Mm-hmm. Usually, Captain Jack, ang tawag sa mga naayong autism kay child with special needs.
1: Ayan, no. So, tama na. No.
2: Kay,
1: child with special needs.
2: Oh, special needs.
1: Kailangan yun og atensyon, pagmamahal.
2: Mm-hmm.
1: So, ang lalaki, murag dili niya kayang dawato ng panghitabo niya. Murag, ingon pa sa itong share of the day nga, ginakaulaw ang bata.
2: Mm-hmm.
1: And to the point nga, niabot na sa siguro kay mamaramdaman sa inahan nga murag ginakaulaw gyud ang bata niabot siguro si ilang kasuko ang babae si ilang og pangaway usahay di man gina malikayan maglali sila
2: mm-hmm.
1: E di niabot sa point kang lalaki nangita na manuglain na unsa ba ang istoryahan ni so mo ni nahitabo karon Mami Lucky ato ning basahon ang mga nabay nagpaabot sila
2: naay mga nagpaabot diri sa ilahang kuan kap sa ilahang mga mensahe dinhi about sa ano nato sa problema ingon pa siya dinhi Captain Jake o maayo rasad nga nagbulag mong duha sa imuhang partner.
1: Mm.
2: Kay dili ang ayan nga mahimo kang amahan sa bata.
1: Tama. Tama. Di gid ang ayan nga mahimong amahan.
2: Mm-hmm.
1: Okay, napad rin Mami Lucky. Maligayang araw, Captain Jake and Mami Lucky. Sophie, madalas ang ina ang nakakatiis. Nagmamalasakit at nagmamahal sa anak. Lalo na't may special needs ang bata.
2: Mm-hmm.
1: Ang si Boyet, ang tipong hindi nakakaunawa at walang malasakit sa sariling pamilya. Ang pagsubok, Sophie, ay nagpapalakas ng iyong katatagan ng buhay.
2: Mm-hmm.
1: Hindi nagpaparusa ang Diyos dahil sa mahal niya tayo. Binibigyan lang tayo ng aral kung paano natin maituwid ang ating mga pagkakamali. Alagaan mo ang iyong anak, mahalin mo at unawain mo ang iyong anak. Kung tuluyan ka ng hiwalay ni Boye, tanggapin mo ito ng maluwag sa iyong kalooban. Salamat at hindi pa rin nawawala ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Magpakatatag ka at magpakatapang. Tulungan ka nawa ng Diyos. Humingi ka ng tawad mula sa kaibuturan ng iyong puso. Gikan na kay Tatay Carlito, mabuhay ka. Grabe.
2: How the Diyos ni Tatay Carlito mo hatag og advice. Salamat kay Tatay Carlito, ha. Ingat pa si Nordem, sinuman ng Captain Jake. Ay, hindi pala, sorry. Ito pala si Nanay Nerlinda Inago. Oy, ingat si Nanay Nerlinda. Nakaka-relate din ako kasi may apo din ako na ganyan. Yung child special needs. Ayan. Pero mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang, ang mga anak ko. Hindi, ang sa sender daw, hindi siya mabuting ama, period.
1: With exclamation point.
2: Period lang yan kayo. Hindi siya mabuting ama.
1: And aminaw na isa itong programa, Mami Lucky, si Jilly Garcia Casino ng Bislig ay Valencia City, Bukidnon. Gapaminaw, may kanunay sa inyong programa. Salamat po sa inyong pakikinig.
2: Ayan,
1: Mami Lucky.
2: Sa ako, Captain Jake, no, sa pagpaminaw na ako sa storya, na-mention niya na parang siguro na siya ka namurag.
1: Na karma
2: daw. Ano. Ako, Captain Jake, mutuman ko, dili ko mutuan ang ano nga word nga karma ba. Kung pareha sama sa ginaingon ni mo, Captain
1: kanang word
2: Jake.
1: Kanang word nga karma, gusto lang na ito i-clear. Kanang karma is tinuhuan na sa usa ka kultura sa mga Indiano.
2: Mm-hmm.
1: Nga, og sa inchik po na mamila, kinapon sila gitawag na ito kanang
2: kanang feng shui? Nilipod.
1: Napod sila ilahing term, anay, kanang
2: assignment lang sa
1: app. Ligtiil, nakalimot jug ko.
2: Salamat,
1: nakalimot ko. Nanay term eh, ang kanang word nga karma para sa ato, murag na gamit na lang nato na siya, pero ang karma is kanang ano sa ato pa na, sa hubad sa Biblia, kung ano itinanim mo, yan din ang aanihin mo. Mga ganun ba?
2: Mm-hmm.
1: Oh. Sige, Mami Lucky.
2: Kaya siya, Captain Jake, kumbaga, sama sa kanun yung ginaingon ni mo, kung magbuhat ka og mali, maligid ang mahimong resultaan. Dili man na siya karon dayon mahitabo, baka in the future.
1: Mm-hmm.
2: Or baka sunod-sunod pa, ana siya. Pero sa para sa akin, dili man ako gina-invalidate ang feeling sa ginikanan nga mawadan og banaha or kanang nagbulag og banaha. Kasi syempre, kung magbulag mo sa imong banaha, sakit magina siya. Mm. Pero para sa ako, dili na ako gina-invalidate imong feelings nga ayo kira na. Pero para sa akin, mas mabuti na nga nagbulag na mo kay para at least isa lang kabuok ang imuhunahunaon nga bantayan.
1: Nga na.
2: Kaya syempre, kung magbantay pa siya sa iyang bana, magbantay pa siya sa iyang anak. Nonsa! Isod biya kayo mahimong inahan with mother, kanaganing mother, nga with a child with special needs, anakap.
1: Dinod.
2: Kaya dili lalim ang kinabuhi sa ingon ni anak nga magula, nga ginikanan. Mabito ingon nila, Captain Jake, nga pag na kay special child or kanang ginatawag nila special needs nga mga bata, ano po daw ka, kanabitong swerte daw na sa imuha. Kabalo ka nga nung swerte?
1: Yes!
2: Kasi ginahatag na sa imuha kay para i-test ang taas ni mga pasensya.
1: And people nga naingin na Mami Lucky, gi-entrust na sa ilay.
2: Oo, gi-entrust gani sa ilay. Yes. Kay diha ginap-test ang ato ang pasensya, ang taas nga pagkigugma, ug ang taas nga pagkigugma sa ginikanan dito sa bata nga naay special needs is lahi ra gyud compared nimo sa bata nga normal.
1: Yes.
2: So, para sa kuwa, Captain Jake, mas mainam para ituoni mo ang imuhang huna-huna, imuhang kanabitaw ang imuhang kinabuhi dito sa anak nimo. Ipun-i ang paghigugma sa imo, dito ibutang, ibuhos na ng gugma nimo dito sa imuhang anak. Ayaw na pagunahunaan ang laing tao nga dili makakontribute sa kamaayo sa imuhang anak. Especially karon nga, habang nagadako ba na sila, Captain Jake, na nagalahi po ba yan ang ilahang huna-huna, nagalahi-lahi po na ilahang attitude. So might as well nga mas i-focus nimo ang imong atensyon dito sa imuhang anak.
1: And if adunay gamayng budget, adunay mga eksperto diana para ma-handle sa samtang bata pa.
2: Na sila ginatawag anakap eh, kanyang bitong
1: therapy.
2: Therapy,
1: Pa-therapy nimo kung dunay mga paglaanan ng budget, paningkamutan.
2: Mm-hmm.
1: So that magabayan ka kung paano dadalhin ang mga ganitong, paano mo pakikitunguhan ng bata.
2: Mm-hmm.
1: Mag-guidean ka sa mga eksperto kung paano nimo dumalaho ng bata, mm-hmm, paano nimo sabton ang bata. Mm-hmm. Kasi kung wala ka anang mga knowledge, maglisod ka sa una, especially kung magdako ng bata. Anang dili na nimo makontrol sometimes. Mao nang nindot nga naay mo agi na sa og kanang mga eksperto, therapy so that magabayan ka, magabayan ang bata, magabayan pud ang ginikanan. Mao nay kanindot nga anak mami Lucky.
2: Yun, yun ang para sa akin ka.
1: Si Annalisa Bandos na mina sa tuwang programa.
2: Hello.
1: Naghanaan nila. Kinsa pa ba ni si Annalyn Annabel Pisao o Ate Annalyn? Ayaw ka bala ka, Mader. Annabel, kay coming ng imuhang isa kapad nga Magnum Sea Herbal Capsule. Salamat po, Annalisa Bandos. Ayan. Si Maya Istabas ng Lapiniga na mina sa tuwang programa. Si Linlin Dondoy. Nang Surigao Bayabas na mina sila sa itong programa. Nanay Erlinda Bacol, nakaantabay sila karon mga taga San Francisco Agusan. Salamat Nanay Erlinda, thank you kayo, giminaw namin sa imo. Okay, anyway, Mami Lucky, ito maganda, ito yung mga bagay na gusto kong bigyan ng diin. Ito yung mga bagay na nakikita o dapat makita ng isang babae sa kwento, mga kaibigan. Yung mga bagay na red flags. Ayan. Okay ha, tignan nyo ha. Kung ako babae, liligawan ako ng isang lalaki. Tapos, kaya niyang ipagpalit yung sarili niyang pamilya regardless kung kasal siya or hindi siya kasal. Tapos, ipagpapalit niya ang kanyang pamilya, sukdulang iwanan yung dalawa niyang anak para ipagpalit sa ibang babae. Doon pa lang red flag na kaagad yun. Pero sa hindi nakakaunawa, ang dating nun sa kanya, uy, special ako. Kaya pala niyang ipagpalit ang kanyang pamilya sa akin. So ganun pala ako ka-valuable sa kanya. Sa unang tingin, sa unang reaksyon, and normally, ganun talaga ang takbo kaagad ng utak ng tao.
2: Ay, isa pa.
1: Kaya nga, nai-inlove kay. Kaya nga, magkagusto na nadayon ka sa kalalaki, especially, kung maayo mang istorya ang lalaki. Especially kung maayo siya magpahanay sa iyong istorya. Especially kung labi nagpasaligang kag maayo. Pero, di ba dapat doon pa lang nakikita mo na kaagad ang mga bagay na, uy, itong lalaking ito hindi dapat bibigyan ng pagtitiwala.
2: Yes.
1: Dito pa lang o doon pa lang sa pagkakataong yun na nililigawan kanya na na kaya niyang ikompromiso yung kanyang pananagutan sa kanyang pamilya, doon pa lang red flag na kagad. Kung ako ang babae, kung ako ang dalaga, doon pa lang iiwasan ko na ganong klaseng lalaki. Tignan niyo ha, ang kwentong to ay napakasimple. Kung pakikinggan mo at titignan mo sa kabuuan, ang makikita mo kagad yung sitwasyon kung paano sa iniwan. Pero kung aalamin mo at uungkatin mo, at aalamin mo at iintindihin mo ang story, mauunawaan mo na sa unang pa lang, sa unang pagkakataon pa lang, malalaman mo na dapat doon pa lang iniiwasan mo na. Kaya mag-ingat, mga especially sa mga babae na merong mga lalaking naliligaw na may commitment na kahit pa sabihin, di man may kasal. Wa naman ko nakagusto niya. Pirmi naman may mag-away sa kung asawa.
2: Sa pamamalinyahan.
1: Tanan nga mga negatibong bagay patungkol sa kanyang karelasyon, sasabihin niya sa isang babae yan.
2: Para lang makuha ang babae.
1: Para makuha ang tiwala ng isang babae. At ang babae namang tagapakinig o nakikinig, kadalasan mga kaibigan, normal ang reaksyon, aganahan siya, ano man, maramdaman niya ngayon na mas importante pala siya, mas
2: kasi
1: mahalaga
2: siya
1: pala
2: guhok.
1: Siya. Pero sa isang matinong babae, doon pa lang makikita mo na kaagad, oy, red flag to, dapat iiwasan ko to, iiwasan ko ang mga ganitong klaseng lalaki. Bakit? Isipin mo, willing siyang ikompromiso yung kanyang pananagutan sa unan niyang pamilya? Isipin mo, kaya niyang iwanan yung dalawa niyang anak para makisama sa'yo? Galing din sa iyo, baka nakarma ka o kahit na nung termino, pero ako naniniwala, gaya ng lagi kong paalala sa inyo, lahat ng bagay may consequence. At lahat ng consequence may lessons.
2: Yes.
1: At ang lessons na yon ay pwede mong magamit sa unahan. Bawat desisyon ay may consequence at bawat consequence may lessons. So maaring pwede mong tignan sa ganong aspeto. Ano ba ang aral? Ano kaya ang matutunan mo sa sarili mong kwento? Ngayon, bilang isang babae, sabi mo kanina, hanggang ngayon, mahal mo pa rin ang lalaking ito. Hanggang ngayon, andun ka pa rin sa punto na may guilt ka. Nagigilty ka na akala mo baka nagkahiwalay kaming dalawa, kaya na fall out of love siya sa akin o kaya nagkaroon siya ng ibang karelasyon ay dahil nagkulang ako bilang kapartner niya. Sipin mo, ganun ka ka...
2: Special.
1: Ganun ka mag-isip, ganun ka mag, magtanggap ng mga pangyayari.
2: Special skill na cup, special skills.
1: Hindi, I mean, binibigyan ko lang ng diin ha. Sana wag kang ma-offend.
2: Mm-hmm.
1: Pinapakita ko lang sa'yo mga bagay na minsan blind side natin. Kung sa kung sa driver pa na, na yung mga butang, bisag na pa na sa side mirror, na yung mga butang, di ganyan makita sa likod. Ito yung blind spot mo. Ang nakita mo lang, parang sinisisi mo ang sarili mo na ako ang nagkulang, baka sa sobra kong naging nagger na ako sa kanya, sa sobrang pagnanag ko sa kanya, bakang ito yung naging dahilan kung bakit pinagtuunan niya ng pansin ng ibang tao. O di kaya ay ito yung mga bagay na nakawala ng nakawa sa iyang pagigugma kanako. Pwedeng inanay mong isipon, pero ito, in the first place, ang lalaki ito irresponsible. Huwag kang mag-wonder, huwag kang magtaka. Kaya nga niyang iniwan yung dalawa niyang anak. Magtataka ka pa ba kung bakit niya gagawin niyan sa'yo? O bakit niya ginawa yan sa'yo? Magtataka ka pa ba? Ibig sabihin, likas sa lalaking ito ang kanyang ugali. Likas sa kanya itong ganitong klaseng pagkataon niya. Karakter na niya yan. Ano ini-expect natin? Iniwan nga niya yung dalawa niyang anak para sumama sa'yo. Tapos... ngayon, ito, may challenge kayong dalawa. Doon pa lang yun, sabi ko nga, kaya nga hina-highlight ko yung naunang, yung part ng kwento na iniwan yung pamilya, hina-highlight ko yun para mapansin mo kaagad anong karakter ng lalaking ito. Doon pa lang, kapag ka naunawaan mo na eto talaga ang karakter ng lalaking ito, ay hindi mo pang ihinayangan ang lalaking ito. Hindi ka hihingin ng sorry dahil walang rason para ibababo ang dignidad mo at para humingi ng patawad sa kanya. Dahil sa kwentong ito, sa pagkaunawa ko, hindi ikaw ang nagkulang. Likas talaga sa lalaking ito yung karakter niya na ganyan. Kung mauunawaan mo, hindi dapat ibinababa yung dignidad mo. Huwag kang dumating sa puntong para bang humihingi ka na ng atensyon, humihingi ka na ng pagmamahal, parang namamalimos ka na ng atensyon. Hindi pwedeng ganon. Sa kwentong to, sa naiintindihan ko, hindi ikaw ang nagkulang. Hindi ikaw ang nagkamali. Huwag kang humingi ng tawad. Na as if para bang ikaw ang naging dahilan kung bakit siya naghanap ng ibang babae. Kung hang, hindi ganon. Sorry for the word. Hindi naman kasi talaga ganon, Mami Lucky. Dapat merong kang mataas na pagtingin sa sarili mo. Nagkamali ka na ng minsan, huwag mo nang segundahan. Ulitin ko, nagkamali ka na ng minsan, huwag mo nang segundahan sa pamamagitan ng paghinang tawad na as if you are welcoming the guy. Always, pwede kang bumalik. Hindi dapat pinangihinayangan ng mga ganong klaseng lalaki. Bakit? Unang-una, siya yung ama ng bata. Doon pa lang sa kwentong parang hindi niya anak yung anak mo, na ikinahihiyan niya ang bata, doon pa lang red flag na kaagad yun.
2: Isip-isip ka na ate.
1: Doon pa lang sasabihin mo sa sarili mo, putlig-tiil ni nga lalaki ni. Wa ni ayaw nga lalaki, why pull-pull ni nga klase nga lalaki. Doon pa lang maiisip mo na kaagad yun. Bakit mo pangihinayangan ang mga ganitong klaseng tao? Hindi mo kawalan ang pag-alis ng lalaking ito sa buhay mo. In fact, kadaugan para sa imo ang paghawa aning lakiha sa imong kinabuhi. Muna akong tanaw. Naibsang ka na walang ka ng basura sa buhay mo. Yun ang sa tingin ko.
2: At dapat mo yung ipagpasalamat. Siguro pagdating ng panahon, ngayon, nahapan mo na siya sa feeling karon kap nga, ngawon, ana.
1: Normal. Valid yun. I mean, balido yun, Mami Lucky. Normal na masasaktan ka, normal na mamimiss mo yung tao, pero huwag kang dumating sa puntong ikaw na ang bumaba, ikaw na ang parang nangihingi ng atensyon, ikaw na nangihingi ng pagmamahal. Hindi dapat ganun. Ang dapat mo iniisip, kung tatay talaga ang lalaking ito at lalaki talaga ang tatay o ang partner mo, kung lalaki talaga yan, nangangailangan ng atensyon ng bata. Siya ang unang nagpakatatag, siya ang unang nagpakita ng magandang halimbawa dahil tatay siya. Siya ang unang nagpakita ng pagmamahal. Siya ang unang nagbigay ng magandang halimbawa, ganito dalhin ang isang pamilya. Regardless sa mga pagsubok ng buhay, magpakatatag tayong dalawa bilang mag-asawa para harapin ang pagsubok na ito bilang mag-asawa. Dapat ganun bilang isang lalaki, pero hindi. ang pinakita niya ay kaduwagan. Mm. Hindi niya kayang harapin ang mga pagsubok. Kasi pagsubok ito, Mami Lucky, hindi madaling magpalaki ng ganitong klaseng bata. Totoo yan. Pagsubok ito, kaya kailangan ng katatagan. Hindi dapat iniiwasan. Doon pala makikita mo ng isang karakter ng lalaki kung weak o strong leader ito ng bahay. Kung strong leader ito ng bahay, siya ang unang magpapakita ng magandang halimbawa sa tahanan. Siya pa nga mismo magbibigyan ng payo sa kanyang asawa. Kaya na to ni Mang. Daghang pagsulay pero atuning atubangon. Di ba lami kay Paminawan bilang asawa?
2: Yes.
1: Pero sa halip ganon, hindi mo nakita ang mga ganong bagay. Sa halip, gumawa pa siya ng isang mali. So ibig sabihin, hindi ito kawalan sa buhay mo. Ito ay isang basura, at sa tingin ko, ang pag-alis ng lalaki ito sa buhay mo, isang usa ka kadaugan, Mami Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Tama na. Biyahe ng lakihan na ayaw panghinayang, ayaw pagwan. Normal nang ibati ni mo, gimingaw ka. Normal na usay manghinayang ka, pero ayaw i-blame imong kaugalingon kay wa ni klaro nga laki, way pulos ni, wa ni gamit sa imo sa unahan. Maniwala ka. Mailhan ni mo ang tao nga sakto para sa imo, pero manginani nga klase nga karakter, ito yung mga dapat iniiwasan sa buhay. Basura ang tingin ko dyan, Mami Lucky.
2: Ayun.
1: Sakita ng basura, Kapitan Noy. Oh, basura talaga, mga kaibigan. Ewan ko lang kung anong description nyo sa mga ganitong klaseng tao, pero sa tingin ko, basura mga ganitong klaseng tao. May anak ka na may ganyang diferensya, dapat inaalagaan mo.
2: Ikaw, dapat nagsusuporta ka.
1: Ikaw ang nagsuporta ng atensyon, pagmamahal.
2: Emotional support sa imuhang partner.
1: Tapos ikaw ang hindi ka alis ng bahay, hindi ka maghahanap ng ibang karelasyon, hindi ganon. Tapos pangatlong beses mo na ginawa yan, Walay ayon nga klase ng laki. Yan ang nakikita ko, Mami Lucky. Anyway, wala na tayong oras. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras sa aming programa. Hanggang sa muli po, mga kaibigan. Ako po si Captain Jake.
2: Huwag ako si Mami Lucky.
1: Ito po ang programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Huwag niyong kakalimutan ang mali ay mali at ang tama ay tama. Sikaping makagawa ng tama. Pagka nagkamali, huwag niyong pangatwiranan. Ang sinasabing pangatwiranan, kanabang i-justify ni mo ang pagkakamali. Imo pang tagaan og rason, di man na maayo. Di man ka makakat on sa kinabuhi, ana. Pagka nagkamali, may pag-amin, may humility, pagpapakumbaba. Dahil sa pagpapakumbaba, nagbubukas ng unawa. Yan ang tingin ko. Maraming salamat po, mga kaibigan, at magandang araw.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
3: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kaino mo na raba jud kog Magnum si Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot jud ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parwasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha doon ang ikalimutan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum CC. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Atelio, ison salawag anti san bukid nun. Luya, nakaroon na dami to Magnum C kapsul o Magnum C nga coffee. Lagsik na ko, sir. Mone nga nagpasalamat ko nga nakakuan ko ning Magnum C nga coffee o kapsul. Epektibo, barato, Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Po si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C ka akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, dugay na, kailang i-alibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamitun. Nakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibog, barato pa yun.
5: di nagyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Good morning, Mang.
2: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pina tang duha.
1: Ng...
2: Dali, dali, mga pita. Tilawin ng kape.
1: Muta sa aroma ni, oy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
2: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung mao, Mang, ako sa bini rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career.
9: Sa Magnum C, mauna nga mong gingon nga. Ang inyong kakapoy, maulian, nga, barato ro kaayo.
5: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KVP.
10: Good afternoon, get 4 minutes after 3.
11: Ratsada ng bagong musika. Magic Hit Parade! Halina at sumabay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade! Dito lang sa Magic FM, katambay mo!
12: This is DJ XC on the mix.

0: got more hits for you, so stay tuned. Magic FM.
1: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM. Og malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
2: Let's turn back the hands of time, cause Magic FM katambay mo, shift its gear every Sundays, blast from the past.

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban.
3: Anyways, mga higala itong isgutan running mga balatian. Sa ato mga pinalangga ng mga consumers, mga senior citizen. Itagod mga senior magunta. Ang kanunay na ito, pangandoy yun, kahimsog sa panglawas. Sakto ba ko? Diba, nangandoy yun lang himsog, malawig-lawigan ang itong kinabuhi. Magkagulang ta, magkailad ta, nga wala tayo balatian. Gusto ba na ito nga mutaas-taas ang itong kinabuhi, nga magkailad ta? Kaya ang pipila ka mga sekreto, no? Kung nagatigul lang ta mga higala itong lawas, nagaluya. It because of aging. Nag-aabot ng panahon mga higala nga, ang itong mga selula, uli na kayo ga, himo o enough nga selula ang itong lawas. Tungod mga higala sa kadaghan sa panahon, exposed na sa pollution, radiation, bisyo, mga added sugar fats. Inagtimiti mga higala, magkaedad na nai-resulta yun, no? Exposed man taan ni, unhealthy lifestyle, bisyo, di ba? Magkaedad na nag-resulta. So, kini ang resulta mga higala sa oxidative stress o cell damage ang pagbatunog balatian kung magkailan ta. Now, number one, bisan magkailan ta mga higala, maningkamot yun ta nga makalihok-lihok ta. Mag-exercise, bisan magkailan ta. O, dayo lang tong bugat kayo, na-exercise, walking lang, breast walking, stretching, kana, jogging ginagmay, inhale, exhale mga higala. Kini nga klase nga mga pag-exercise, makatabang kini sa papaubos sa blood pressure o nagapaligon sa itong mga maskulo, joints, o nagapawala sa stress mga higala. Maklikay ta sa osteoporosis, colon cancer, o nagpamubo mga higala sa risk sa pagmatunog heart disease o stroke. Ang sakto nga katulog mga higala, kaon sa healthy nga mga pagkaon, utan, gulay, prutas, onya ang mga transferred antioxidants gikan sa prutas o utan, makatambang kini kan atong ginakaon kan adlaw ng mga gulay, prutas sa atong mga selula nga mag-stimulate siya sa cell growth. So mas dako mga higala ang matabang sa ato ang lawas sa atong kinabuhi kung nagainom ta kanunay sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500, it is a super antioxidant content nga naay disugard sugarcane extract, flavonoid o polyphenols. Ang benepisyo nga makuha nato mga higala sa pag-inom sa DTX 500, unang-una gapamubo kini sa blood sugar level, cholesterol, hypertension, nagapaubo sa triglycerides, nagadetox atong atay kidney o pancreas, nagapaligon, nagapabaskog sa itong kasing-kasing o mga arteries, nagaprevent ka na ito gikan sa stroke, nagalikay sa pagka-stroke, nagapanindol sa tulog, nagataba mga higala sa pag-regulate sa stomach acid para makalikay ta mga higala sa mga stomach discomfort, nagahugot ang atong panit, nagawala mga higala sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot. Ayaw galimot for healthy aging, ha? Take DTX 500 everyday. Mapanit ni mga higala sa mga leading mga drugstore, mga butika sa inyong mga lugar.
4: Kinsay ngalan nato sir?
5: Paul Mercado diay ni sir.
4: Mo tanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
5: O sir, mo na ginatumbar nako kanunay kay na diagnose mong ug ko nga naay prostate problem, isud kog pangihi. Kay ni kumbag man, awbag pura kong tiil, inailantan pug ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha nga sa gabi, duha kapsula sa taon. Ayo ko, may review. DTX 500 ra gyud na kaayo nako. Labis jud kaayo, sir. DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
2: Ayaw kalimuta ang DTX Coffee Mix. Kalami sa kapi. Lami as kapi, oy. Muni kapi na ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ay, kalimut ka. Kaling atong DTX Coffee Mix na anise Ampalaya. Sa Ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa. Kaya ang Ampalaya, maayos sa high blood, maayos sa detox. Kaya ang Ampalaya blood purifier, mana, mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubos sa sugar. Dakuntabang ding Ampalaya nga gisa gol na to sa DTX Coffee Mix. Muna yung buhato na ito kadaanlaw. Anyways, ga coffee man ta. May ganahan ako ba nga pagmatas bitaw sa buntag naka-DTX Coffee Mix. Kani nga itong mga masakiton, malipay rako kay busog raman. Pwede yung paitaan ng masakiton ka o niya, kutoy pag dimuntingan ka. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Kanang, ako, makasudong yung sa kong lula sa una. Ay, hindi ano man ito sa pag-inom sa kapis, doktor, kay kuan man ito, palpitate man ito, mukulba man ito, mukurog man ito, taas ang uric acid. Hindi ano ito, maluoy ko ba nga? Dong, on sa may maing imnon dong, hapdo sa kong tiyan, sa yung buntag. Okay, ginom mong tambal, maghapdo sa gina ang tiyan. Sa may imnon ako, dong, hindi ano ko inom mong kape. O, manang, sa itong mga senior citizen, kanang atong mga nanay ba nga, gakutoy ang tiyan, gapanambal, tagain ninyo DTX Coffee Mix. Okay. Maluoy po tao nung gagkutoy ng tiyan na. DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
1: DTX 500 Health Alert. Good news! Aniya na sa Butuan City. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang number one nga supplier sa mga tekalidad ng mga herbal products nationwide. Sama sa Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sporbiotics, MyTC, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, ug daghan pang uban. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Ang free check-up, magsugod sa launa sa hapon hasta na stress sa hapon kada Miyerkules. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nanahimutan sa Fantasia Pavilion Building, D. Calo Street, Butuan City, at tumang lang sa Amiga Hotel.
6: Ang Clinica de Alternativo Medicina Products, sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, o Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika. Sa Carmen, Medtown Pharmacy, JD Pharmacy, San Asipi, KT Pharmacy, Hermansa Buena Vista, Alanas Pharmacy.
7: Ito ang official tambayan ng bayan, Magic FM.
8: Katambay mo.
9: Katambay mo.
8: Katambay mo. Katambay mo.

0: This is DJ XC on the mix.
1: Hey.

0: is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good afternoon. Get 4 minutes after four.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the KBP.
5: Ratsada ng bagong musika. Magic Hit Parade! Halina't sumabay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade! Dito lang sa Magic FM, katabay

0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Panginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malantaw usab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page.
1: Let's start the day to worship and give thanks to our Almighty Savior through music. That is why every Sunday morning, Magic FM Katambay Mo brings you Magic Joyful Noise.
2: That's why I shout for joy, sing His praises, lift my voice unto the Lord.
1: Magic Joyful Noise, every Sundays only here on Magic FM Katambay Mo.
3: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

0: mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay Mo.
2: Katambay Mo.
1: Katambay Mo.
3: This is DJ XC on the mix.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic
1: FM. Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga una.
1: No. Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
1: No. Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: May powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo ang atong probinsya karon matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag diri lamang sa Magic FM ug malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
7: Ito ang official tambayan ng bayan, Magic FM.
8: Katambay mo.
9: Katambay mo.
8: Katambay mo. Katambay mo.

Magic Music Pleasure every Sundays, 1 till 3 p.m. right here on Magic FM. Katambay mo. Kape at pandesal, normal na ka-partner sa almusal. Pero tuwing umaga, iisa lang ang masarap kasama. Magic Power Jam.

0: Magic Power Jam. Isang oras ng walang humpay na musika mula sa paborito niyong banda, Magic Power Jam. Magic Power Jam. Pure OPM Bands, sariling atin ito. Magic Power Jam, Lunes hanggang Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa Magic FM, katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM,
1: katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: this is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good afternoon. Got a minute after five.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the KPP.
5: Ito na ang pampagana at masarap na kasama.
6: Magic Tudong Katambay.
5: Ang reading folk.

0: Energy, Tundong Katambay. At iba pa. Ito lang yan sa tunay na nagpapasaya. Magic FM, katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM,
1: katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: got more hits for you, so stay tuned. Magic FM.
1: Dethroned by Health News.
2: Sa gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. And of course, kining ato ang programa, kining ato ang tulumon nun. Natod ganin yun sa D3 Bio. Muna'y ganahan na itong herbal. Muna'y paborito kaayo na itong herbal. D3 Bio, and of course, kauban ang lamian. Humot, walay sama sa kanin na itong gamaayo kalami nga klase sa herbal nga coffee. DTX Coffee Mix. Nakainom na ba o DTX Coffee Mix? Timpla na. Karong mga rasa, pati niluta mag-inom mo kape. Timpla kag DTX Coffee Mix. Well, paabot ka nga mo trabaho ka sa mga ga-control sa ilahang timbang, it's time na nga tagaan na ito ni pagtagad, because I fully believe nga kaning pag-control bitaw na ito sa itong timbang, pag-control na ito sa ito ang pagkaon, pag-control na ito sa rice, even mga starchy food, even tinapay yung sa panandira. Pag mag-control na ito ni, dali kang maubos ang cholesterol, hypertension, diabetes, uric acid, creatinine o triglyceride o SGPT sa ito ang atay. Dali kang maubos. Kaya mga figure bitaw nga inyong lantaon during sa inyong lab test, blood chem ninyo, mga blood lipid profile ninyo.

inyo. Gusto mong mukunod na mo, boss? Simple lang. Kaon lang kag mga sinabawang mga gulay. Muna yung mga pagkaon, angayang kanon. Nga likayan ang mga pagkaon nga, angayang likayan. Bakasano ng pag-inom sa DTX Coffee Mix, kaya cleansing gina. Mintras ang lawas, gapagawas o hugaw, impurities, kaya cleansing mani. Muna yung atong ginapapromote kanunay, nga kinahanglan ang lawas, tabangan sa DTX Coffee Mix, tabangan sa D3 Biot, ang pag-eliminate sa mga hugaw,

0: muli ka ng inyong tutupo. Okay na yun siya. Wala lang kong iba at ikaroon. Mahal na ganaan ka ikaw inoom kay ganaan kong kumukaon dahil ganaan kong matulog.
1: Victory Bio! Mabibilis sa mga butika.
2: Kaya nahinobra na lagi. E kaya nga mga sakit ron, ang resulta yun number one ni sobra, sobra. Sobra nga sugar, sobra nga asin, sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid. So nanobra na. So stop sana to mga makapasaka sa hinunglan sa cholesterol, sugar o guban pa. Dayon, tabangan ng lawas. Kaditi X Coffee Mix, 10 kaon sa mga simple nga pagkaon. Sabayan na to sa lakaw-lakaw ginagmay, inhale, exhale, exercise ginagmay. Sabayan na to, layo rin usa kabulan, wa na. Ayahay man dayo, kanimanggod mo magiging usas mga problema na to. Ang kanabit ang pagsugod na to. Sugna na na to. Testingan na to. Abi, i-challenge na to itong kaugaling kong testingan ko daw, abi. Mga duha kasimana. Katong gi-advise ni Doc Hans, katong pag-inom sa D3 Biome DTX 500, muntag o gabi, dayon kaling iyahang, kanunay yung ginapasabot nga, kanang simpleng nga pagkaon, exercise. Duha kasimana. Lantawa ninyo, may maayong nga resulta pag naagani inindot nga resulta. Ayaw ninyo hununga, ipadayo ninyo na, hangtod, mga higala, nga makadangat mo sa kahingpitan sa gitawag nga kaayuhan. Bulahan mo na. Murag ginikulang na to. Dilita magsalig sa to mga maintenance kay wag ito ipainan niya na.
3: Ako si Borix Valencia, Tagalipulog. Nagsigi ko og sunggo. Grabe na gikay nga sunggo. Na nakatumar ko aning D3 Bio. Naulian di ko.
4: Nalospad na ka. Saman maglipong ka?
3: Oh, naglospad na gikay sunggo. Na galipong ko. Nakatumar ko ana. Naulian ko. Ang problema magmayo eh. Huna-huna naman ganyang dadon ko og doktor. Na kay kining kapigado lagi. Na nakatumar ko aning D3 Bio. Naulian di ko. Mutong naulian ko. Ako si Borix Valencia, Anahaw, Dipulog City.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
2: Mas muna ko, kining atong programa Dulumanon, hatod ganin niyo sa D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatik na naging ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio! Mabibilis sa mga butika.
2: Itong oras limitado mo si babay ko. Tara, mga ka-D3 Bio, mga pena ta!

0: Ang Clinical di Alternatibo Medicina Products sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix o Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika. Sa Butuan City, Pharmacia Lido, Iris Pharmacy, Delcav Pharmacy, Freeman Pharmacy, WRV Pharmacy, Yanni Pharmacy, MMJ Pharmacy, Caraga Pharmacy, Orvillian Pharmacy, DNJ Pharmacy, Shing Alanas Pharmacy, Health Savers Pharmacy, CNC Pharmacy, Ampayan Branch, AND, CNC Pharmacy Corato Branch, CNC Pharmacy Langian Branch, Iman CNC Pharmacy Iluna Branch, og E-Cure Pharmacy sa Ampayan.
1: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kauswagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM o malantaw usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
2: Ito ang official tambayan ng bayan, Magic FM.
3: Katambay mo.
4: Katambay mo.
3: Katambay mo. Katambay mo.

0: Katambay mo.
1: Magic FM. Where hit music lives.

0: is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Giving your time, it's now 6 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the

0: adlaw.
1: Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
0: 95 na lang.
2: TTX 500. Mapali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mapasa nga butika.

0: mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM,
1: Katambay Mo.
2: Katambay Mo.
1: Katambay Mo. Katambay Mo.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic FM.
1: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM. Og malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
2: Let's start the day to worship and give thanks to our Almighty Savior through music. That is why every Sunday morning, Magic FM Katambay Mo brings you Magic Joyful Noise.
3: That's why I shout for joy, sing His praises, lift my voice unto the Lord.
2: Magic Joyful Noise, every Sundays only here on Magic FM Katambay Mo.
4: Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
5: Katambay mo.
6: Katambay mo.
7: Katambay mo.

0: this is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good evening, your time. We got a minute after 7 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM. Lucena 90.3 Magic FM. Tugigaraw 91.7 Magic FM. Vigan 94.1 Magic FM. Lawak 92.3 Magic FM. Magic FM sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the KBP.
5: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic FM.
1: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayon ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM. O malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
2: Iba't ibang kultura, iba't ibang musika, mga awiting swak na swak mula sa iba't ibang local artists. Magic Culture Mix. Get your dancing shoes and get ready for 2 hours rundown of your favorite dance hits. Magic Dance Fever. Magic Dance Fever. Magic Dance Fever. Pure dance hits from 80s and 90s. Magic Dance Fever. Every Sundays. Only here on Magic FM Katambay Mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
3: Katambay Mo.
4: Katambay Mo.
3: Katambay Mo. Katambay Mo.

0: is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good evening. Got 2 minutes after 8 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the KBP.
5: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic FM.
1: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM. Og malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
2: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Magic Content 2-1, all in one program. Magic Content 2-1.

0: Hatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo. Ayo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay Mo.
2: Katambay Mo.
3: Katambay Mo. Katambay Mo.

0: 1 till 3 p.m. right here on Magic FM. Katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: Magic Power Jam. Isang oras ng walang humpay na musika mula sa paborito niyong banda, Magic Power Jam. Magic Power Jam. Pure OPM Bands, sariling atin ito. Magic Power Jam, Lunes hanggang Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa Magic FM, katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM,
1: katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good evening, Gap. 2 minutes after 9 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the KBP.
5: Great music.
6: Magic moments.
5: This is Magic FM.

0: Ihahatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM,
1: katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malantaw usab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page.
1: Magic FM News Today, giving you the latest news from around the country and around the world. Get closer, listen to Magic FM News Today. News Today on Magic FM. Got my roar.
2: Great music, magic moments. This is Magic FM.
3: Ito na ang pampagana at masarap na kasama.
4: Magic Tutog Katambay.
3: Ang Reading Folk.

0: Magic Udon Katambay. At iba pa. Ito lang yan sa tunay na nagpapasaya. Magic FM, katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM. Og malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
2: Let's turn back the hands of time, cause Magic FM katambay mo, shift its gear every Sundays. Blast from the past.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio, my one and only.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwentuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member. Why you go so far?

Thank you.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud

Thank you.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: kasilangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KPP.
2: Let's turn back the hands of time, cause Magic FM katambay mo shifts gear every Sundays. Blast from the past.

0: Magising na Magic FM Katambay Mo.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom o D3 Bio?
4: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
5: Nga naman Sir GP.
4: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
5: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
4: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo tajud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
5: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
4: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
5: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
4: Gusto.
5: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta.
4: Uh-huh.
5: Napa-join nindo tayo ron. Katong S21, Sir GP.
4: Uh-huh.
5: Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
4: Uh-huh.
5: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan, upgrade jud ka.
4: Uh-huh.
5: Maupo na sa D3.
4: Mm.
5: Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
4: Oh.
5: Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years.
4: Mm.
5: Nga naman, tungod sa monolaurin.
4: Oh,
5: ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 Bio.
4: Gusto.
5: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag na yun. Patay dayon ang virus.
4: Mm.
5: Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus.
4: Mm.
5: Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
4: Correct.
1: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
5: wala natakdan.
4: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
5: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
4: Unya,
5: patay ang virus, Sir GP.
4: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3 Bio.
5: Sa D3 Bio. Oh. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay.
4: Hmm.
5: Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
4: Correct.
5: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
4: Uh-huh.
5: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
4: Asa?
5: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
4: Okay.
5: Ang medium chain
4: triglyceride.
5: Diretso na siya nga mahimong
4: energy.
5: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
4: Empty stomach, dok.
5: Kabalo ka nga no, Sir GP?
4: Hatagan
5: kanya og energy or kusog.
4: Wow.
5: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
4: Oh.
5: Nara na sa D3 Bio.
4: Og
5: ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
4: Muna'y dapat target
5: ko ang D3 Bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
4: Muniwang di ay ka.
5: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
4: Wala.
5: wala jod.
4: Wa na tay oras do ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ampingan.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: D3 Bio.
1: Health News.
8: Ang Clinica di Alternatibo Medicina Products sama sa D3 Bio. DTX 500, DTX Coffee Mix, og Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika. Sa Magsaysay, Cookie Pharmacy, Medgrace Pharmacy.
9: Magic FM.
10: Magic Morning.

0: Magandang umaga. Get 2 minutes after 7 o'clock.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM. Lucena 90.3 Magic FM. Tugigaraw 91.7 Magic FM. Vigan 94.1 Magic FM. Lawak 92.3 Magic FM. Sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the KBP.
3: Let's turn back the hands of time, cause Magic FM katambay mo shift its gear every Sundays. Blast from the

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ng akong blood sugar.
2: Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
6: D3 Bio.
5: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo!

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM. Og malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
2: Magic FM News Today, giving you the latest news from around the country and around the world. Get closer. Listen to Magic FM News Today. News Today on Magic FM. Got my roar.
3: Enjoy the weekend with Magic FM.